si ivala manosa sena wukuwa wene metsefo yeah yeah yeah yeah sama da wasya.